lo ya nyo do chaga pa cha ji mu ji u se je ku ta ne cha ta nga ya nyo ya ni ko ni te te ya u chome de ga ne nu ta nga le ti po chi pa se na a ji jo na he le u me de u ne che cha le lo u so po yo na si u ne ne o o le a so a u a na ga pa do chaga mu u e me u ma le pi ka tu nya u je le ya u nga de no de le nu ma pe ko ni te te ya pe nga ne nu ga ni ma pe ni lo cho cho na ko ni Tetti, I have pile, I am a high pile, a dimacado, high pile, and the emulo. Le junctioner, and I am never lo chotana, re, a degenerate, or near your heart, or mine, perco, my penny, or your jay galine, a gunnet, and I let your gaji, lelum tagale, pine, that I'm a gababa, them, mother, you knew, how do you blush, you call yourself me. Si dapu la li on le gji gji le on le pa ene mate po na ta ju na a ji ji le a le le ku pa hu na lo yin yu ga pa le on hu na ti pa ba le sa di ka he la hu nga lo yin yu na thai pla ga le ku pa hu du na le on ji nga ye nyu mi na ne sa ke du sa ke le a ti chu ma chai ji ni ma yu ji ni ji ra du a sun che ti le ji ra du a เชบานิเชบาสุเชบาตะละเจรานาละบุพะเนละตัจีเมยะญะตัจีเนอะอะญีละดุนะมะตะบาสุกุเนงานะฮึดุกอนีนายุสิสึละยุพาจิงานะมินะนายมินะเนตะนาอุปาหุสีนะสุเชเตเฉมินะรอกุปากุคุมายะยุงจิเมติภะบาหึละยะญูนาติภะบาหึกอนาสวัสดิกาเหละกอนายะเชบาหึเวหุสีเลงายะญะ Sisi bala, yesi bala, wusi bala le, ke ye chi ba le, sum bala sum si ti pu le, donne le hu si an, donne la nga lo. Na, hu sawadika he la ji, si ya nga chi ba le, aga I aga la nge, cho ba u le, ti amu du le, hu e li on nga, li on ji nga lo. Ami hu e ma yung na le, adi ma yo ji o pa janya ji munga di, hu na, hu ji u ji nga le, Ayo mane ha eta ga ya yuna le ga ya ga la le me pula ji du lo tumi ne ma yuna le ngo la ta ba po la bo po ne o le ji me ya nya ho du ji lo ya nyu na le ko pi ka le ku ke la ke ke ne cho ba du e so di ka he la hu we lo ni ya ba e hu le na a mi me ja ja jo ye ya ba hu le na hu na ko ni an no chi ye ngo nga chi ye ba la si lo tumi ne Sawadika he la le nga la ye, yo jina ti kolo ta le li o mungu nga pika du na pa benta nga si huna ano che ye le lo ye nyo, huna koni, le sinya koni jadune ma jadune lo ye nyo, hu koni sawadika he la le na thai pa u hu nga ye nyo, na jaye ga pa u nyiko ti kona koni tipua na lo ye nyo tipua na, Mujo dubu yohamada kongo agutu joli koni tipo na hampula linge lo yinyu. Hampula linge. Adi matu kini seumpuam ngam le pula manu madu pula pananga ti gana lo yinyu. Adi maji yudib ma lam khan le emero. Tipo na le biawura ngechola de noji uji le na di munga le kini heji. Adi mama ni na du ti pu te ru ona yo ma ni asu a jona wa ku lu en do di chale nga le ji pa le na pa chale me na go la che mi lo go chale nga le hu na che mi ne le one ma ni ma du go ni ala yo ma o ko lo hu ta o a pa ye pa la wi pa la le lo hu ta o hu bi yo la bi yo ne la nga je ye nya yo ma nya ga jo ne jo mi lo di ma ti a te jo ne le na me je ru ona me je ko ji gu na no di mu nga I du ma la na wa ji le manu madu ayo mana ti vitia le nga lo yo ha bi mo le pha bi ga le pha ja mo pha ko lo nge la nge lo ye nyu na no ho ji yo na ko ni bala ti si la he ko lo yo jan le de le nge che me bi si la nge lo ye nyu adi ma gu ma da mi no gu ma da na ko ni go pa ge ga pa ya mo ge kha ya mo lo ye nyu he go adi ma mu pha ma gu mi e ma da mi lo ye nyu adi ma ji ga sa le te mi e Ko hu bi ye le bala ti si te jo ma le ko ni go ya ne nge hu la yin yo se wa pu a bi se la nge a di ma ma ya se nga ye nya ti po na hu ngu ku di ma ma si ya ni ngu ku pu la bi ku ne la nga je a di ma ma ni ma du lo na he ayo ma e ti ta le nge lo yin yo ma lo na ji jo ma si a di ma na ga ma ya ba ne nga pa na nga le na gu tu I ko ni a di ma na ga ta cho ma ya ba ne ye nya a di ma o che mi o ta mi e Hugo pa e play yo ha bu pula ne ti ta la hu lo ye nyu
아유마트앱레고네아디마을리레소네아디마을앱네누구구고니양아연야흐나고니디보나함불라청릉에키니불란로디보나후지말로나요차도때엄그디보나사유사라불라빌라사말라레헤코로숨보야절레보야절레알레나고니아디마디지비세랑아디마디지마야비세가요하티아테니아테찬나고니레미시스가둥아냐미시스미스네노코잖아디찰레가레니포스포이나찰레가레코허그데레나디마마그니요치마세나레타레허아호로요타네허미아포비티포나브라티시테마잔랑아다니시수시레아무네쿠타레레레가데미나노타이티가디트로비잔타요마시냐가로나고파우아요지마그니저멜로시다쿠로아요지마니마두니토미앙쿠쿠레요마마엔냥아파낭아요도지로곰도지에고비쿠레마엔냥아마시냐가마니마두비정아로비정드미네한불라청레나지하코니한야부키니불라잖아코니쿠로자미네쿠로묘장아묘자레마마드론드마아코마앙엔에티나티아쿠로네티아데아바비모네라레쿠로잖아디六月，我嘞，我弄个，我嘞，哪里来？因为蛮你蛮多个大嘞，我弄有家里啊，弄有家里的酒，那家听那个呢，喝酒，阿弟嘛，你光讲嘞，有个咯，因为家嘞苦的有个咯，提到那，哦嘞，有滴嘛，提，家嘞苦的那个呢，阿弟嘛，阿爸不来有他呀，那家伙多呀，可比多可多呀嘞。아디마마코플라토다보플라데나로이뇨허유타모냐레레나가나더미알레마유타냐미로아디마으드까레쿠드야도온타나가레움냐니도나병라나나가레호로요가가레호로가트미네까나야구부마코니까레야요나코니아디마나가부라언가레호로야요가코피토부라언가레나이뉴나가지라나로이뇨가지라나online for you nga je ye nya yo ye ya le online for ne ju ne lo ye nyu hu go pa ju o je ka he wa la ti pyo ni on nga je ye nya di ma ne computer pu la do on ne na ga pu la do tu wa le wa la ne ja na lo wa la ne ja na na ga ko ma phanya le ga computer ko ni ma phanya le cho ya cho yu hu ji a ji je ne on ma si le아주누네엄시요야야레어어요무지어누고니요나요나고니디지파함야불로요하그나지또고니고빠이와라어나디마허가허나고니온라인에요등아예니요야야레요무요야도요무나와라한도요야나고니요지나레아디마나가고조이브로코피토고조이브허나고니까누환짬레쿠드로레아바유타위디오포라유타로로우지야도차차고니유타냐디또고니고레나가어드네어나헤나요무나요마요지나오어요포라네또소지메로이뇨바온라인포네타요레온라인포네코피토네레호모네Facebook 보내호모드나티지마야야데티또보내호모드나마네요하사소소소야요마예냐가지다요레가티가카티카티마야냐망무가레야요가레야에냉아예뉴흐나코니누구암짬레쿠드나데예뉴데티미나야디마코니레코로야요야요가야요가예뉴나감나코니아디마레우미나코니휴와왕끄가예냐안나띠가나로왕십나카사티안레쿠와나홍에바흐가나아보푸라아요나홍에바우지후와나케라사판파후이카켄고종아휴와안나가미나나아지주메아요마레휴와안나휴와두에우레나아요마트아보푸라마비투레우레제와가예냐아보푸라마비투니아보미미안라오로로이뇨아보에가도미안이쳐져이냐아보데에로이뇨아보뱀나가도요추워나고니이쭈푸라요트로아보맨인가나이쭈요가마치리네고로요요장아로이뇨로고로바푸라요티티요트로아보미안나가이쭈워또미안메제이냐요하그푸라로야네푸라이고니
abo pula maden yo do se na ju ko ni ti ti pe ni ya ti ti te lo yin yo ti ti te ko pe ya ji na bo de na ko ni adima joga ko ni choba nga ye nya da ta lo de na ko ni adima bo chang pula na ko ni aka yo mu le yo ha sa go nga yo mu ji te ya go nga lo yin yo ba mu pula inge sila me abo pula made me lo pula te gu ka o te myo mi ne lo u hi ko te na ja le na cha ko te na cha le ti ka jo ha ma ya nya le da ta o le me lo yin da ta na abo pula de mi ne adi ma sa go o yo mu le te ka so nga ye nya na abo ja wa ya ji ji mu le na ko ni u mya ni de na ko ni le mi cha mi de da i ga ko ni ma ya gu a ji lo a yo ma du chi te le cho ba nga cho ba na abo mi ani madeni tiboni bote de na koni ni mapacho banyanga abo koni lo yenyu duchi tibote magale me lo mi be dana byane duchi de gale gale gachu gachu gajobu da ga ko gachu gachu gamine tumine chobale na koni umyani de ga chobanyanga yenya tibote na mapagale nga amyo chwa ya jiti ga de na magale mi ma bele mi le me lo yenyu le wa chiga le ga gune kulu ya choba melo adi maji aji choba ko na abo de na ko ni go pa o ji ya pula ko ni ji ya pula ko mya le wa je ye nya yo jina lo ka pa ba we mya ji nga je pula chi ha pula ya ma pula e kulu mya nga aji pula ga mya nga ye nya na jaji jaja do do to am pula aji pui ko ni le punya pha le lo yo yo mya na ro ni hong e ko ni masa pula de na ko ni abi pula sai na ko ni dope le sai nya melo inyu na dope ko pa sai nya melo masa ko ma ja abo ko ma ja le ati ka i ka ya i me na ji ja ko ni lo inyu tumi ne abo de na yo mu le nga ye nya he ko ni mi na ano ti mi e he wa e ano mi e he wa ne un tha ne ayo ji ko lo ma bi do le to su wa nga ye nya he ga ne ta na do cha ti bium le bi na ha ne ka no jaga jira lem ta ga le pa ne dara ma ye nyu ka pa o phom na ko ni le nyu kha na la che bi pu ra ya lu mi lo ye nyu do de ga la o le yo ha nga ma pu do de ga la o le a yi gu ne cha ta nga ye nyu ti ko lo na da ma